tudo do tolaro e tudo ile tudo aí tudo mo ali com babawo o tunga wo bao chini tanche uniwa wala wo ache urumila ache ocha leri ocha ketimbele selo dumare ngara onu dice ache oloro ngoko imbre ache mi oluo si wayo baradila ache mi ubona kange dibe dice ache mi ya reka ntomi en ocho mito wade ache mi uboda on bidara leche la pete biombe che ache wo boe kunke me acompaña